0: si long lea jang thu la ke ele tu ma phan ke nang sot nai a har mulo non hut ke la long lea jang thu le a ve bulo te ele tu na hok ta ke dam ke wang la son sung ek krung ji la si long lea jang thu ka chere nang ko ga the ke la helo long lea jang thu ke long lea lo si ke long chola har mu la si mu ar ni ding klo ya phi bulo te la puson along lea jang thu ke long a dim
1: a we data
0: hai ik data hai
1: kalang kalang lo ke
0: ante la ancho ta gali la long lea jang thu jong si chere re bulo te lang roi lang jeng ta ke sa ur doji pen theng pi theng phang phanda ke panna hok doji tab son thak thak se la jang thu che re re bulo te la lang su lang jeng a jo jong se la pu son a jang thu li tab li pru bulo te hala da ke do a lang a oga tum phanda panna hok the
1: e parlam jilo in ki sang ho ante adu si alam jur na ju thulang in ki sang ho li tum la bang so alam jirong che de hot ante li tum ha chung ching mari je than mon bom lo ildum jang thu chere ponang ji long le jang thu chere ponang ji long le jang thu pen ke mana horm an la kerosene tame petrol tame lubricant tame jet fuel tame la hailam itum than mon lo chere ponang ji pu tante rada phan ke eson son ni abidi thanang chere ponang ji pu chod bang chok che hala ga chere ponang ji atowar abidi da ko pusol ma hal tum that je thanang ko ji kali ma di tante itum ko pusona abidi pan se la hail long le jang thu ke thor ke kai ka chere the labang sa tuwar thanji ma
0: thani ji la si labang sa prang ni li si ning je klang long le jang thu labang ke ke nang sot nai la si li tum aning kan wang ta thang thang i si pen theroxian ke la jang thu ga chere a rui putam pa ni ikla la si la son jang thu ga chere awar sai li tum along do la ke i si e bang la helo long lea jang thu ke long lea klong ben se ke pang sip cha da hor mu monon phi ke ik det ta thek pu la bang so bang le tum ka do we la rong ru ba lo ke do munne da tum phan pa chini dak nang ji jong si che re re pu lo te monon phi le tum ma phan a ke sung pho ve ji pu la bang le tum ke than pa re ji a bang rdp pik nang ji la bang lo si bang ke la pen hinia bangke jang thu in sip pick a kong te long ma ta gari motor bangke ve thek lo te veg ve da nang ji la lo la pen ke thoma bangke mi hip me ke thora hut kerosin diesel hei hui dung tap te da nang ji thema ile tum thek long rong ro ba lo munne ta tum me ke thor pu po ke chi pa jo ye phan kerosin diesel hai hui ke nang sot pen an parata dung dun thu varat la son daklem la son phulote le tum aphan akisum si nang paman rong po la lo la pen plie bang ke jang thu ke pang pen i a hormu mate a tenki e bang ke vak ve dar nang ji la pen hala son ke pa jo ya ho da bang pa butap te pin nang ji la bang lo la pen ke pa du si e bang la lo jang thu kachere thegi aphan train bus hey hui rihing a me aja kong pensi pangplong i nangi athema non hoke le tum chini la rihing a me penta train pen asona asona machine ta me la solar system penda le tum penang kampawang i unlo la si jang thu ge che re ji a phan pulo te le tum hala hai re hinga me pen cheng lo a son a son me ke pakka je phan ta la solar system do a ja do la hai bang si thek pulo te hala bang se le tum che pa re deng nang ji la lo
1: me pi galam ji lo ti sang ho mo sa mil tum ka ching ki lam ji ke prem pe do ulang ta hai me ne sa me a por lam do ko po si tum ka ching ki lam ji ke la pon ton ko lo na mo a por ke me long le putang te la pon sa lam ji ke mil tum je tong na che tan thulo na tante pini alam jir ke la polington kolona cardom
0: cardom
2: la pansi bazong tipen chehu chiput lamjir arjig longtang lo lakya kaspani gohati mohabahu donnalia dun tu puthot lunbari mangden damiglo na adun thu lunbari sinot rong pharpen kilun alun ke